0: yemu bibre bituru ni edin ka ho
1: enso otumi ye
2: otumi yo otumi yo
0: danu ni ndibi
1: eduru maybe ya katsra me se me for microphone to na me nenye de
2: otumi ye otumi yo
1: yebusa the cancer Mary said obabunu Mary o wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwa ne bepia fraba na Mary cancer bi o se e pe ye den na ayeye na bofo ne cancer ne se ho hon konkron na nkasa be ba be putu
0: yes
1: sele se wo wo to me o
2: imagine am no o wo to me ya
1: Mese osori emre nyame no
0: osori
1: nyame wa to me yeah bless my nyame no hey yeah yeah yeah o tini ya o masasa